Halos, Mar. Alay. Toblek naman lakin siyong mo. Natambo mo po. Yeah. Mawis dikirimi lagu You Are The Departing, ya. Yeah. Dan ini sebatas angan, eh. Mopo, eh, kayang besi, ya.